ngazui miri ka sinri rogu chi xin thangbur zhe le jik sem jik tu zhe yin. Jigyo shu jie chi yi gilay na changar pin dun ki lam dun chi xin gyo na lam nor ten mi si ba da kong zhe dang ki jie su zhang na di ki tong mi zhi

0: Rang tibu de jindi dan yobie.
1: Nga rang chen chu.
0: Nga rang chen chu.
1: Lek di kalay duwe.
0: Mindu, nime tsi mi do da lakwe yeo mi do. Jima nga lezo ngoma gyur su na, mo zi jahan yu shi.
1: Rang shita gam sha xin yu wen.
0: Gam chi me, om ni za shita tungi.
1: Gam sha, kasa nga ni tu du da chen gam shira chin sha.
0: Lo ji xine tu do ni yu duwe.
1: Di yin go chu. Kese jima nga ni tu ya me na, nga re chen shi de din gyur sha.
0: Tu ya me ka re.
1: Una, nirar xeo. Tisha nyungu yu to sabi. Tiki je nalo, cunzi jengi nyin chi xie.
0: Nga ra ngui mo go.

0: Ay.
1: Ya. Ay ya, ya tanru.
0: Ro.
1: Tanru. Ta ta cha de ji ko sen na tang ma yin na. Ta ta ki. Ta ki re ma zon ne. Ta ta ga ta ta ton be. O ji re na zo be ton cha de li xia go ri. O ta te song yin na ta da ko ma. O ta ti du te song ji re sen na. Ta chung kor ki ta de. Lam je situ ta tu so mudje ta chartian si chardon sin ta che chote ta chere na chok pa san le ri sar ka ta che ri sar ka phika ri sar ka ta moda chere na chok pa me ta khal ta le che te re re ole ta ten de sin roa pon de ta tu so ta de le char che kha khara me le ta ya po tan da tong
2: ke bo be gyu rim nyo zhe qin bu ye zhe bo ci mo la dun ji ce sa ra ku ru ge ji 铁界秋索南铁国的月界保护念度延别金泽塔边界村土界水南边村界保罗青云水边角的眼界索马塔从而亚度松月这不去错为扩界前满度松月铁点界保为连根亚其如松月将为前满度松月中多节勤了披松错别界保为年明月别浪果的青龙将为月界切了土地月 Doktor Mace Kong, Doji, Langola, Shipshir Nebuchetti, Lambaratu, Langoro, Chola Sonny, Gepo Juro, Gogi Minyoe, Gelichis.
1: Just go.
3: 안 좋아.
1: 나 아니야.
3: 그냥 그래야 돼.
1: 여여.

Tengkeso, tiri ngada nyamdo chishu liya jolin shunga, tiyamdi stem chen bugol. Tai nilai di tse ma ta, lese je me na imi na, wanzi muti ne tengkeso ya na zu sikin ki rinne ta, tengdu ki guze ki nyamsa sungji che de, zamsi yakpo tingje, chuji che yu dal. Nam tengkeso tuji takta liya, wanzi guze torsi ya, manyam na la, shide jago.

0: Kari. Yubi nazi lam shibi?
1: Meki yubi.
0: Kimi? Ngai nagi. Nazi sabchi po xia. Tingu nye samba. Ngari lega chawa cha kanlo. Nangmi da. Ganyi yu zang yun te ri sengbu yu. Yine sam yu le dev chi lo. Nga kar sengbu yu me kwan zu kyun xing mi du.
1: Ne su ka chi. Mi ma xin ge zhi.
0: Mi ma xin san be tun da ke me. Rangka shizi tinta shikunyu yubi. Rang tomne, jikdi lio dong chi wakia na kachaw rasa.
1: Shizi di yaw chisha.
0: Kasi ngaa chichu bi na. Nye shizi di gyur jie. Rang to bi na. Jikdi lio dong chi wakia na dio bi yus la ba.
1: Su jik chidu jikdi lio dong chi rin yaw ma ri. Nye chidu tiwai chi rin yaw ma ri.
0: Rang dee yong ya karin ba. Nga rang nye pa ge zi dung di lue tong min duge. Rang nga tang to kapi yo ri. Ri ba.
1: Nye xie ma su. Hou jue ga ma la chuan ba ne su.

0: Robyo rukha lo, chiru gilga tiyosu.
1: Ni shu li yo. Ya, jindala, kama ti nye imba.
2: Robyo lingga tu, sangani yao che tiyo.
1: Ine kira.
2: Dixi hea chiyabdi.

0: ཁྱེད རང གྲོ མ ཚ ཚ ཚ ཚ
1: ཡོང ང ཡ ཆེ ནོ བུ དེ ཁན རེད ཁན རེད ཆེ
2: མིན སོ དང ལོ མེན སོ སོ དེ ཅེ དམ ན ཐང མ རེད
1: ཅན དེ ཁན རེད ཡིན དུ
3: ཨོ ཟེ
2: ཡང ཡུ མེ མི ལ ཆེ ཝ ཡ ཡོ མ རེད ན མ ཉེ གོ ཡོ དུ ཡིན ཅེ མ ཁ སམ ཅ ཉེ ཝ ལ སུ དེ ཁེ ཆེ རེད ང ཚོ ང ན ཐེ མ སུ མ ཡོ མི ལོ ལ ཕབ ཐང མ དོ མི དུ དོ སི ཅ ན ན ནམ སན ཡུ ཡིན ཡེ ཁ རོ ཉམ དོ མེ བ ཁ རོ རེད ང རང ཝ དུན ཅེ ཉུན ཅེ མ རེད ཡ མེན ཐེ རི ཉེ ཁེ རང ཐོང ཁེ ཆེ རེད དང ཅེ མ ཅེ ཁ དོ
0: གོང མ ཚ ཨ གོང མ ཚ ཁེ རང ཤུ གུ ཡོ མ རེད
2: ཟེ ཟེ གབ དེ ཡོན ཟེ ཟེ གེ ཁོ ཆེ བཅི མ རང ཐམ ཆེ ཚ རང ཆེ བཅི ད ཆེ བ ཁ དོ
3: ཤ སུ ཡིན པ
2: ཕ མོ ན མ ཇུ ཉེ སོ སོན ཛ སོ སོ གབ ཡུ བཅི ད མུ ཟེ ཁ རེ ནེ མི ལ ཆེ གུ དུ གེ ཆང གུ ཤེ ད ཟང ཁ ཟེ ག ཡུ མར་སི ན ཁེ གེ ད མ པ
3: ཟང སུ ཡིན པ ཆུ དོ ཧ ཅི དོ
1: ཡིན དོ ཉེ ཆེ ནེ ན གོ དེ ཡིན ཆེ མ ཤི དོ
3: ཁ ཟོ ཆ ཟ གེ དུ ན གོ ཉེ སུ དོ ནམ དོ ར ས བ
1: ཐོང གེ མེ བ
4: ཁ ཟོ ཁེ ཟོ ཤར གུ ཤི ཤི ཉེ དེ བི ཁན ཛ ཤེ ཨོ རེ དོ ཅི ཉེ ཁེ ཟོ ཁེ ཟ ཤི ཏི ང ཅི ཏི ལེ ག ཆ ཡ ཡུ བ ཟ ཁ རེ མེ ཁེ ཟོ ཤི གུ ཡེ
5: 我现在老醉了怕没车呗来个的有啥子我儿子过去了刚来给我用笔我儿子那很多局面打过三局他们的我从一定那用笔稍微还不来这老松的你们这儿子过去没看到了来个怕没这地地 지디게 주식 통주 년이 세러 디나로 계시 등지 치셔 돈지 제바싱노 미게 나네 카테지 레가 치베지 너다 난 로야 이모 뒤에 차샤지 찌비노 예수 뒤주 피비 미미 지나라 파마다 님도 시비야 뒤주디 님은 십주 시행래미도 너시마치 사부 좋아할 때 수부시라쇼 거디디 ngare nane kha che che yuri uchin sa ta lo re zu ri sam chu che zang ye gong se gong bu shu ba si ni na lo je pa mi do sa ho chi de wa sam chu ma xin yi mu sun bu zi ne zo wei hun xi da ge ji de mo tu zang kha su yang shu ge yi ne tuan da di ge be ye ne lu cha wo di ga le me xin ge be
6: ni ni le ke che yo ma re
0: ti zi da chi ri be mi le jin zi qiao ji
5: 你 harshin jus no sa tu sa di mi sim lu ya da ge zhe sa di mi yi du ya zang yi bo xin chu ma neng xin ge rang lum cha la zhang duo qing yi mi ji ge zhe tong bu ting zhe ji ge yu gu tie ya yun zhe ha de mian xin ge wei di tuo ne ji ji le ge ya wo qi tu bi no na wan na sa me ba ji di lu yun duo dan tu yu de cong guo zhe ji ji sa di 집에 저할 수 없지. 세벌 씨는 계절 씨에 달러 당도 지구리. 이네 계절 쌤은 수고 씨야 디 개침을 지라. 태밍 쓰신 개침을 지. 재산이 키소 제야지. 차고 주시디 쌤 내제 수배.
6: 수배 이제 달라. 폐진 쌤 내 아유.
5: 제네 키라즈 겸베지베 쇼르니베 주슈기 인주딩이 쇼 타고나마 티아 하리나 총샤가 되주다 쇼 토라 주르승 두게
1: 지다 이리 쳐샤 마시 소체 겹손데 규제 냠다 데미스도
0: 고모스 지다라 남산 소체 개귀
5: 계속 고데나 제스미암도
4: Tis, talo yu. Yushi.
0: Wei, chinda la tejo do. Gyeos leopda.
1: Gyeos leopsi.
4: Gargor cheo mari. Geje gari ne khaldo shuida.
0: Chinda la. Nga zu gong se tisha. Gyeondo khe chin yo mari bala. Si.
4: Kyeonan zui amju. San se chungwa.
0: Di yin go chung. Nga zu leang ta chin ye zhuwa.
4: Yini kyanan zui simnu di lakhaan shamdu. Dao gong me lakha chumje kandye shungsung susu shuda. Kinsu ngosak mdugui.
1: Jindala, chongsha gai ngun zi mar dani rewaani nyewa nangshi topdungi. Manzo kandu chidu chebi.
0: Tangshi, kandu chidu chebi.
4: Nyanshin giyu, kyanan zo gale shidaa ori. Duchi, gongse yundu harchu ni nyanshin be shugu. Nyan lamsan kinsu lian chejo.
0: Chen na tam sa yi na, tam nian yi na. Su zi sun zi zi bè.
1: Takshi, kiran gai sun na, ngan zi sam na chachi chi yung gu shu bè.
7: Ah, tamma shu da.
0: Chen zang.
7: Jin da la, jin da la, tam nian zi du. Nan xie suwa wa nian zi la xia, si da.
8: Bertrand told Guzia Gamamusiba, Gugusinia Tigata Geshala, Jesusinia Tangatiamido, Nizu Zatasayuta.
9: Sana Halazeje, Missum to say to Poja Megal Gesha, Chidala, the Nazi Chamberta.
10: Talk to Mosonza, Gabriel Tashi, do you get it?
1: Sharoji, consulted his empty the Jishazam tree. Lumjul told the tree to tell you. Shamado, two set down serve.
0: Tangi.
4: Yanga Hadija, you so soon. Lamsale also, Tonga. Miss someone else, Pamaja, dear.
11: Yes!
1: Yes!
8: 几个月了，刚住木新房呢，白天那儿打你，趁俺不有下，是的。唐城个可把脸松哎，脸么松？今天这边人家看地价，彻底切差数。唐城了，可把马林不多，没得可把叫，那么上南新路小四了不得。
0: 对，先说了，等到菜给我买呗。哦，给我买，你家肉用土米都是啊，都是生意贵些起的，生意引进容易。
1: Less，要求。开灯啊是，PR。

chenggo jige nashu lo sokba ta tusu nalaya an nege an judo ge gyurdo mangbo che pye yudu zamba an dito ne an seshe junje o ta dari kese gengwe chenri da gyurdo lo takche nante dita nashu takche temde dene raju garto so sune ne de pye ji lo somdo chukki dunge halam shedong dinte jige yeme le an pyo lo chode. Da ne de siwe rengshin son san, benchong go kuryo de da ne ge siwe rengshin de hajan ge chambu chonje, tunbu shivu chonje. An ne de shiraji ge depsu je le, chakin chonsha. Je san ne de jige loto zor gyubu je le, mungshi densha. Ne de kor rengshin le, geto gu nubu yu ba. Jige sa shenzam na geto yu. Ni ne de siwe rengshin son san, an Benjong li ni, ne di, ene Benjong ge, da lodo zo jili gyur sha. Diri, je san, deri kesi yinba nali, Benjong sani jige ne di, shar tobya jida, ne sani, ene zo Benjong li gyubu dabdi, cha de yore. Di yang, rengxin da jige, mi sui shab ma yinba, ko lodo rengi ge, rengxin ge, chungi da, tunba jiri sha, dunde siri sha. Di jian ni, ane benchong liya da yongzha jian ni, da lo somdong zhugi dungge yeme ni ne jor xia, ane pechi di ne, ane xing le rinpe rinpe guo zu yoris. Benchong ga ne si ju zamba, ji ga san ma xu, pe ni gongbu me to zongbe, gya zu ngu le da mi gya nyi ki le me ba. To xu di cha xia bi yinpe ni, ane gya zu ngu mi xie tong dungge ngab chu pe ni, nga na zo xi zi zongge, gamba zong zu giru. Gampu zongi giru zhongzu si nedi chadiyak donwa, nedi zhongzu di. Di nedi sa tobyo nedi depse kuy di, odin dek chadiyak do. Jesan benchong liya

0: ཁོར་བེ ཆེཐུན ཏོ་དེ ཆེ་གི་བཞི
1: ཅིན་དང་ ང་བེ ཆེ་ཉེ་ཤུང་ང་ཉེ་ནེ་ སོང རང་ཇོ ཇོང་གི ཏོ་དེ ཚོ་བེ ཁུམེ ཉིན་ཅི ཆོང་ གི་རི་གི ཟོང་དང་ ཆུ ལོབ་ཅི་ ཅེས་སོ ཇུ་ཐེ རྒྱ་ཅེ ལེ་ཅི ལེ་སོ དང མི་རི་ ཁ་ གི་མ་ སོ ལོམ་སོ ལ ཆོ་ནེ ཕོ་ ཤི་བེ ཅིང་ཅུ དང ནེ ལོ་དེན་ཅུ ཐ્યང་ག ཁོར་བ ཆེ་སོ དང དེན་ཅི ཤུ ཤེ་བ ཇེ་དེན་ ཟོ་བ ཆེ་བེ ཆེ་དེན་ ཏོ་ དེ ཉེ་ཤུ ན་བ ཤི རང་ཇོ ཇོང་གི ཏོ་དེ ཚོ་བེ ཁུམེ ཡང་ཁུ ལི་ གི ལོ་དེན་ཅུ ཐ્યང་ག ཐེ ཇོ མི་རི་ གི ལོ་ཅུ ཏོ མི་ཡུ ཟམ ཤི ཡེ Lo Dunju Tuyangye Rengi Chumze Thi Zhuwa Miri Ki Jizu Pieke Ki Lu Gyu To Samgi Midi Ba Shi Yin. Lu Gyu Tang Tuyangwe Li Zhunggu Kongzhen Tang Me Na Jizu Jinglu Ki Pyeongchong Sarba Yong Mi Si Ba Rajwe Che Yue Jie Song Ba Shi. Rangyu Zhongye Zhuwa Zhe Chobye Kongmi Zhao Yongjun Ki Lo Dunju Tuyangye Jie Ki Tuyin Di Re Pyeongchong Mi Ma Chu Deng Zui Qianbu Pu Sam Zhub Shin Yue Ba Tang Zhunggu Lu Ki Ting Rep Jian Dui Be Chu Lang Zui Rin Tang Nguyen Ba Che Di Zhunghua Miri Gyada Labu Chi Yang Lam To Dunju Che Xin Yue Jie Song Ba Shi. Lugyu la dian ne chang tam ju, bi chang di gen zhe ting sab chi. Zhok zhe sobe, pion chun di nyi ngam ne lap chen me ge ge ka chay du me rung be cha xe xe yin xe ba ne go zhuk di pio ge le duyong go la ji jeb shu Xi Jinping ge nang be ga gui ke zhen tang tu rab sar be dang ge pio chun zhe ju se zhe ting sab jeb yu. Jim zhu mang shi tang, lop su men ju, mang su lek ju je ne ge kam song gyob tang ring ne yu gor pi ge tatop tasong jie ge pal ngui yu ge chang shi zhe zhe tang mi sim gu yu be dam ju zhe zhe le san lian sa do ge mang zho su sa du chong ju de bu dong lu pun ju la nyong zor sam tu ba shi ning zhi chong ge ge nup ju tang lang ba nian xiu ping ge zhok zhe nian xiu ni ge zhe pop cha ba tang nang tuan ding sa ba mi sim su ba shik du tu rup sar be bang bu wa shi yin bing wen ne nga su ge kub gyong wal nye bar du tan sam gyong ge ba tang tan sam gyong wal ngui la pyeongchong dian ni yung ba chie gui be tun ni ke zhin la ko wa ding sab luen ba chie ne pyeongchong ki ta jie cha jie kong bie qin ba ni bang da yak shu te yin xie song ba shi
2: dim zhu yin ne ba du gang yin ne ba kheng ji the la nam sa la wa du zhu wa da bu ge pu jur chung da os ta jun do da pe jie chung jo di jie chang ma lo go su su rang ni ge mek to lak si chung je kung den dang ki ge den wa la ngan zu mang zu ki cho yang ji bu shi ji ge je de yo si kung den dang to ji che shu ju yin
1: me do zong wei ti da bu jin bu sun bie zhu shen ku yun bian me qi zhen ge ge yong ne xiong lam sha dong ju xiu tu bie me do zong la ta zha cha sha ka pe ge ge ba tang jun jin suo ge ju chuan ni pe yi xi bie jing ju dang ne lo dian ji tian ye jing ge pun ju ta ka che de me ji song ba shi zhuo zhe qi yu chu zhe tue jing tian me de zha tang lang du cha tian mi sim gu bie lu ju zhong wa xi dang mi sim la gui ma tie bie san bie gui lun xi yin xin mi ri ka ge le ji mang suo chu jiang lam sar ba bie bun xi ba tang tu rup sar ba qie ji jiao bie tun ji ji ji che yu ba shi bo zong si zhi xiong le kang ge zhu jin xun ba cu yin jie ye Gwang Duyun Chok Chay Ting Sab Chay Ne, Yu Zha Lop Chong Chay Di, Ying Xiong Nam Bi, Jue Duyun Tso Bi Dan Gi Nyemui Chay Gu Bi Wa Tang, Zhong Hwa Miri Jik Duyun Tso Bi, Du Xi Tien Tso Chay Di, Bo Zong, Bui Da Kong Bi Dong Chi, Dup Xiu Ji Su Bi Gyu Yin Xie Song Ba Shi. Me Do Zong Wei Tep Cho Jik Yur Bi Bu Zhang Xuan Ba, Li Ting Gi, Tu Rup Sar Bi, Pyo Ge Le Ji Ba Xi Yin Bi Ngui Ne, An Su, Me Di Kong Bi Jik Yur Tang, Miri Tien Di La Song Duyun Chay Di, Pyo Nchong Tso Duyun Hu Da Chay Ne, Zhong Hwa Miri Jik Duyun Tso Bi, Du Xi Tien Tso Chay Gyu Yin Xie Song Ba Shi. Nang zong demu shang gi chi zha wu yun, sun nam chu zhun gi. Ta ting xi ri mang zho su kuo te wei ge zhe to ne, gong duan zhok zhe che di, zhok zhe chung zhe ti, xiang dang chung de gi chi zha sam lue le duan dang, mi zhi tun zhi ya duan le ge pen zhe ngui la gyur wa qi ju yin xie song ba shi.
3: Ji zi sum ni yin nga chu, ran yu zhong si xiong san gyur xiong lian kang ki, nga zhuan ngang guo ya wu zu xie bie ju duan zu wu, mu zhe san gyur zhen zha cong du ting su ba cuo ne. Ji lu ni dong yi sa zhu lu, 진도탕보니 시베 파라 잔중기 체드레드용 고르기 리네 추용오드 나오마세 서고베 지와라 레야 개비시 잔유종 체드윈주기 주단 쉬엔바 리레이 진도탕보니 시베 파라 존용기 체드 쳔바라 유법고 통주로 숨지 조줄 하점 중요베 유법 덴토 판년타 균디정신 무세 퇴도 친예 체드 추브주 레규르 체네 벤주로 뷰다 공베타 망주 리주 체베 노르슈 기본시 나로베 덴도 친예 Pasi chanshi le nguyen para, jindu thangbo ne shibe para, ranjong gi tosara la zi tuyenle gi yubab tuy tsumba le, gyaji ngi ca gu parwa ta, tosara la zi gi shibshu tsumba tuy tsumba le, gyaji jik ca sum parwa, tosara la zi gi sujun le ri ki tsumba tuy tsumba le, gyaji ju ca dun paru yubba che yin xie sumba shi. Dilu chun, ranjong gi chedun chenbe, chedun kebong la gyurju dingsab che di, chedun lamlu gi chubzu ta, chedun chimgyur so le ju che ne, chedun chungnyan kuyo le ju cha gyuro ramde che yubba shi. Tuzi tangboro, zhongyongi zaiju goro ki zhiyo leri la zongyere yungbap go tongzuru sumji nishul ha chungwa ti, tuzi zongba le gyaji le goro ca nga paro yubshi. Ranyu zhong che tuan ju che jie shibshu chuyo chuchang cidan kangi ki, che jie kagwe nian tuan ribtan rinbar mingne, mangbyan cheta mangbu tuan yu. Nian tang pa zhe rishu

0: 줘. 你的要件对西。
1: Rokyongi chudun yigi.
0: Shangai nipa mito samna, nyesu kyurchugi chudun yigisi kyun nechikri.
1: Zidinze mula da, nyenpa kyun mito?
0: Chen mingguyo mahri.
1: Mahri nga, nyechikde. Shangchenghi, mi chu ringlu gi nyingdo tabi dani, Elisa la Rokyong dawasum chikyu tang. Tawasumna Elisa ki kala zhui mo tube genki, nang le che ni kala cep chi gyu yin. Shibze le ge gu gu dar on di.
0: Denki sa.
1: Yige di. De de ni nye zhi ji ga le nye ya ge wang ji yu.
0: Nga da rang, zhui bu ka bu da zhui bu ka bie zhu wa shi. Tawasum gu neng sui na, rang ge le ge cep chi su su den tu pchi. Kese dawa sumna, ranga yargya matambi na nye nyingji chigme. Gabdudu, rang yinji zhuwa wuxi.
1: Yongan! Ya, nye mingguyo.
0: Mari, samla yawdang jie mingguyo la.
1: Kase do, ranga chinu yun meba, nga mingguyo manu mido. Waya, da zhuo.
0: Kwa zhuo re.
1: Jala nyo zhuo.
0: Karina.
1: Nye zhi qi nyo wo qi gru, xian mo dou nga ke ba nye wu re.
0: Nye tan dou ngui dan gu be.
1: Xian mo dou ke zhe qi wu re. Di xia, da zhuo zhuo zhuo zhuo.
0: Nye tengi ne samlut kuwa chiyo. Rangai kimsiye di sunyue ba nye ngu gui chiye muyo. Yine rangai medo di sunyue je karchi nye ba.
1: Kangbaya nal kengwe ra yun, nawa kibu yo riba.
0: Chen riga ne dosu guan tang marbe.
1: Biu me ba, toba din dhe zani nyenga yo rida.

0: nga medol chukyam nyo dugu. Kya zo chukyam zhugur ba?
1: Chuchu, tsugu sonsa, medol shigirda.
0: Da chen na cha, medol chuk kari kyo bura?
2: Kale chukyo buri. Tabza na lu huyu, linga kyo.
0: O, medol chukyam wa zhugur.
2: Kaja du a?
1: Ozrishdu. Zhigang disle chaga.
2: Dini go chung, zho sung dambu zhung.
1: Ha ha ha. Ngui guo xie bga nga lung langi. Chola tuan xie.
2: Chi nyun chi di yi.

0: lak pe chu be se chori chong ge chung a
1: ne ta ho rang su gu yu
0: wo shi ta jian de dao zu ne mo zhe ke ba xiao ne ba sa wa mo zhe xia sa xiao yu ri

0: Huna, ngarani yang ya di yagi, kugap yorjwe.
1: Ngani losum kone jukti sabri.
0: Ine losum kone, ranye chido, yi mukbe nek pobri sigi.
1: Da chaku sabri.
0: Thoma ngare nob singi. Rang sim nal, nga yori singbi, re ma re.
1: Nga ting ngay kone zuti zo, samtang tui mdo, gi mdo.
0: Huna. Nye nob singi. Rangye nga kukab tingji dhe ro. Nye rang kasab yao chi che cho.
1: Nye rang xie bhi ma. Chin sabi ne zuri kasab ghe cha kwa yo ma shi mune yin.
0: Ji ding di to. Rang so ta ne khe min du. Khe chi shu di. Ta ne sung nga rang ju go la ta hri.

0: gu.
1: Ale. Po ya, ngami shite na. Babe sotu du de yo. Rage du si shuk chi se da xia. Dusi, babe le da jie su na su jo, su tu be ke ling wo.
0: Jian nong an yam dou yao na zhi gu shi bei.
1: Babe mo zhi dang gu shi ba, bu chi ni hu ba yu ren.
0: Ge sun bu su ye mo yu.
1: Ran ge sun bu su ye ma su ma zhi.
2: Ya min ran chi gu, ke si mu ne deb di min nian su ga yang qiu.
1: Yong a, babe nim dou chi yong.

0: Chito. Tiring cha khartung yu.
1: Chito si yu gyure cha.
0: Jordi ti khare.
1: Chito ki song sui, si yu rung jin jang ba, gyure gombo si mi bu ping ri.
0: Ah, rang tang da lo sum chu lak ziri. Sui din rin ni dang guya ayu.
1: Nazu po we jie le min ju che wale, ma na kuang lo lu sung sung na ge rida, rang chun ju sung za xing ma ri. Sihe rangi dui a, kesi rangi diyo di nyan ting dhe dangbu yin na. Doge che aga nipo di ratu che. Diyo nangbu, kyun yong ni ramdi che du ri, rang chobi nipo che du, shugolo chebi kanya diye tsangmu yu ya yor da.
0: Gim zedu.
1: Rani, gabri cik cik cata che xa, jima sik sik che budu a. Ni xie dan nuo su wei.
0: Qi zhou.
1: A.
0: Ran ge ming ma guo xie du gong zhe yue bu da, luo zhen ka se bi cha chi yi. Su su zhen du ji ga zhu du xiao ya ka ri na. Luo ni shi zai nga zhong gui tian yuan sha bi. Ti jie ge luo zhu men xin zhe na le. Ke du ne jia wo zhe le qiu mi du. Ngam zha ling mi du wei qi zhou.
1: Ran qi du qie mo go.
0: Nga se bi xi mi chi yi. 계속 잘 가봐 겁도 되면 너 아니 더 부지 배.

0: rangi midi. Lezen zogion chigo yuebele, jingchula rwa chigo meba. Denkib duwe.
1: Ngai tang samchu. Tulo kundan dini, ngashita zikya rizge guduwa. Sushar didu ne nyemara simbo yin. Doda, gub didu, mune chena chengliao ge xiao jingliya bar gibya zi. Yine lupo du, marangi jindri chayar gyurisha, kyungan la nyeshtu.
2: Mime tsisya di, gabri dinte zi. Mezena agi ne zu mangbo zi. Kyuk tsi chigla. Namsa zuyab dabi gyundo zhugu zi.
1: Karshi yu.
2: Tanda rangi singma zi. Nima zi. Changwe changma. Menta chao tundu. Anda rangi singne. Jigdinde gyundo khatsu zhugu yub singri.
1: Kan yub shida.
2: Maishchana chitao karoge chitao pari gyabshi. Yine pomodi sosu pari na juje, teng sangma sosu chepe suru shusha. Da shingsungwe.
1: Maishchana nga chengliao zine de gabus keme. Hada samdandu marayi ningja arshya.
0: Ya, shiha ma duda.
2: Chitao, ranshu da.
0: Da, zui chui ma duda. Sungu hongu zui chui dunju duni liyo ma ri. Randa nangja ri la gyungto ji da. Mune, ni debi ina. Kalia kase duha.
2: Kredo, nipo osten duha. Nga dena, xiao lan xiong ye zhig zeba gao mian zhig sengbi. Deda, tiri nga nangyu yao khatsu dima song.
0: Rangye di nangyu yao du sam ina. Nga mune, kandre si kata chewe mi xe mo song. Yine nga yam tsemba chigla. Rangi chab dun di. Kati tsam xie zi yu.
2: Mo rangi gao qie zhe budu.
0: U zu ca la.
2: Qi zhou rangi dai na, nga yu yu cabu shi tungu yu giri.
0: Da yu yu ma qi. Lue dong qi. Da nga ting zhe tong du mi du. Mo xin ni, xiao lan qing ca su. Rang suo chab dun qi yu.
3: Le ga, ga le ka cui che jiang. Nye, lak sam nam ta xiu yu.
1: Nga tang de xi nei yi, on yi de sta ke tong sma xi. Cheng Liao, ge de le zai dian qi le de.
4: Sheng Jing Chou yi le zai tu su. Xin da ti zu. Chuo si ke min du.
1: Le zai dian qian bu yu me, rang ge xie ba zai ya yao ma xi. Cheng xi dao ri.
4: Cheng xie dian ni, zui mu sheng ni yuan yong, Sheng Jing Chou ji sang wei nie ba lin xie bi, rang de gu xue xie sa.
1: Neng zhuo ge zui bie. Kari, rangka nga tia dinshi zi yubi a. Le zhen de juu le rangka ming gyob yubi. Su da zhin le lega zang zi qi nye ji, lu yi ma zi miya kari yor zhin.
5: Ye ye ye, kirang si ye, zi yi nye zhu du a. Xiong lian khan na, do jo kari yubi.
4: Ji ge de shib la, le zhen de kirang ge si yubi. Mu ne zhen ji si zhe ma zhi, kirang ge.
5: Rangka qian de ska si re, nye qian de yao du. Rang, nando kirang si, sang mu lo ge su de ru ru si shu. Yin da gyo si, gyo si, gyo si da.